0: piye Muryan?
1: Panjenengan waspada ke. Kawus dumati perang Kadipaten Pasuruan. Awake dhewe randhat nggone tumeka ing Pasuruan, Kakang.
0: Bener, bener. Prajurit blambangan semono akeh.
1: Iya, Kakang. Wis
0: setidaknya sama.
1: Iya, Kakang.
0: Kayane ora kleru. Sang Senopati Hariyo.
1: Iya, bener.
0: Diploy prajurit semono akeh.
1: Bener sisih tengen kae, Kakang.
0: Kae di munggung stiko. Wis ngono wae, Mbak.
1: Ayo. Sake banget.
0: Tinggal caos bantu.
1: Iya.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo. Blambangan.
2: Mario,
3: ayo,
2: ojo mundur. Kowe rasah malang kadak kowe mundur kowe Mario, ha?
3: Dudu watakku yen aku munduri ngoncat wis kowe perang. Ayo,
2: arek.
3: Aku fokus sik, Pak.
2: Ya, fokus.
1: Sang Senopati Hario. Kula muryaning kang
2: kula bisa. Ya, fokus. Ya,
4: iki prajurit Blambangan Kolodomo.
3: Oh, prajurit Blambangan Kolodomo. Sing mau prajurit saka gel-gel, eh? Belum semingkir ora saka pakan iki, eh?
0: Di menggung kuling bareng ngadep.
3: Oh, lah. Ayo Kolodomo, permadi.
0: Aja mung siji. Sewu bareng kroyo nak.
2: Ayo, ayo. Ayo.
0: Katulus, oke, bahan majuri perangan. Prajurit Pasuruan, mundur. Mundur, mundur. Hadistiko. Hadistiko.
3: Kepi, Ciroko.
0: Katus pun di
3: sang Ciroko.
0: Koyo ngono, cacai prajurit Blambangan. Bisa gini, bay. Beteng tutupan. Mundur, lo buat ningkat di pati.
2: Maripun,
0: matur
2: yang ayo,
0: tutup,
2: beteng.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ay

0: Kelurahan.
1: Canting Jali. Catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Wong suka nyuda prayitnaning batin.